0: Tam kekere mutandao kasisyek kikasen bichonku kou Elisa Brotich ot Konson. Ko bai kitu kakisa kele ye kaa kebet kwe chobo ngamun ara katil meteche ngoyen kata ye. Ano pe chibu nende kemiten disapote ni ne ake sapote ni ake anta chibu ne ako kumwai kongkwe ngalai chikinyo noin akinyo ni ngala alwe nirlies kabiri rabinik chemai gurnet chesekzen ake mati kelein kongkwe mwere chumi wala pata inye oye ake ngren talo chik chikitik ne rabin kapupiko nagere gito yen gano yin ne chafat karajwa nata adifrusite kanda ya adifrus ne. So, this is how I get my wisdom. I get me ten and a pizza because he say I am to go around and do it. Tell me the picture I can. The person I have in the Kwanza, I will give me 10 lines. It's a little bit of the road. What did I get into the lab?
1: Ali, Miss Mia. Evi tahun itu pita, tanah nengi mau mika, ini aneh boleh tu, tanah aneh buat 2027.
2: Evi
1: tadi, yes.
2: Ya aneh, kini lalu kau lagi.
1: Oh, yes. Arab sitiane, sitiane.
2: Sitiane.
0: Jamke, Bruce.
1: Jamke.
0: Ya tiga tua masih mau pray tu no.
2: Aku tinara.
0: Ongwe mwishumwa inga ngibai bayo genyo betyo ni nyo inete inga lega api in maendeleo chwa president noyo baka impomosyun kange ngete kore ngunge buwa baka lebeki ni no chepkina yo kubara neyo kamno kamno ngunga karara no 100% jenak nigile bunu yubta ayas kwa ile jimwezi matonu ya gine kuchobore kwa ngeteke otoki paka kukonekte nga mora kutinye wende nina speed kwa uyoge mwa uwechabu hiki chunglami taswe mwezi mwa na wagi mwa haka mbaja wikumbo kisi haka wiki mwezi mwa mwa mwa na waga ngete yin segutonu kukonyonyo kwa yin matunda haku chutka mora haku tokos kidogo kwa ikamno kwenyubomet ora no na liga chora da chumbe mana ki chumut korwe mu chumbe ni yumwe chuma tonu ya na ne uginyo nore ko ngete ke in tuto ile matun matun da ko pranje ni bude in bure kyanti ako bala le bure ga bita ako tete ga pisa asko nyo baga in baga in baga in kamno ni kai yoto ko mamite tieto tagenge lakini no go chapa ko bitwe tieno ko masimba ka mora kukaboishe ngop na sen mutai na omeja leju bongezi mutai ya mbini mbagure so ino tamuga puneri ya nyitkul mwishu mwa mwishu kikere mara magawa etakine mwishu mchumbe ni nyato anuhi so tare teki tunda mwa kusawi sorana otokubuni yoko mwa unamuma mite etiet aga mwishu mwa ile kitepe ni ngaliyoko matiki chukele mbongezi okikere pika abi in kore ngungine kono in omisi nga pas uyoke ngalole na umo kitamji na ngung kitambo kebe 2032 kura isi geleji mbisa wami mbaga bana because you have me dosi yina gin toyot kwa rana toyot kumma ngomu ngale kyo kwa yin gin ngale gamboro no gabi kyo kusiri tozu yama jele opungesi aki mwa ina peste mbongoy mba ishi na hai ata isi kongo bana Bruce mwati nga ngale anu
1: okay
3: mbemisa ngrafi siti yane
1: boyota amlerebi
3: bana chibu
1: chibu
4: kwe wakato maswa lejotebe kocha anso iti macha kuma atepe mwishimua ki ita 10 years midi ki mi 10 jegi mwe mwu jemi 10 kwa mustafu kanoi kiri mege nene kiri ya ine mivara jegi mi 10 831 jewa kwa mustafu jegi ba itare ibu alonita kiri atar 10 years akuto maye uwiri nga lega bichita wongiat kora nga lega vanga tabari kwe se ita sonega kwa kira berfi nishaki mbarete agiwe 7000 agiwe 1000 agitek kelugora piga mau ni biche bagurinyo tegi kyal mbareni bo bo kwa sore presa ngotili masa yek mbareni kutili kutili fikisha chukuba ner fikisha chu tu bo mo mi gine ba fikisha chu samu ni kutka lagi ajgo ni mi ina tare komma stane bag karano ingara borwa

0: kadawa rifam bi nga ci kemi tenang ma et men ci la ci la wano 2.2 no lieb kri ci kawnd lo ande an sap kawnd kadawa gi mo wol won ko ma gëru mo fenu te aerial
1: non ko glim do na jëb kër ta wa ci ma gaste tu ki ta kasit kemi tenap ci la ci pe
2: ade non fi je ya jamar yengri get kasin be yo a ci ma gaste tu ta kasit kemi

0: Touch FM to get up on it.
1: Ira mesap chi sabe tap solop chot ka ga ngale kyu ta gi yani sab to na anauma ake polisa ale gu ta go gai ti ti susa go gai ti ti eh ro ji ta do na ta mesap chi sabe no na solop chot kasare new status 74 as ko to manam si mo she kwang kore na ta ne bai ne conference o jamwa mwa wa gale jagi to madege shengmu tu kasane nyo ago to manyoru oron jitna ka ketru di ka gonyor chiga inenda te 16000 so to mabik sisi tu kasane nyo so eng dege se jotong muta meja nyor bi jotok imuak se oti ani e le imuak se inyo so ko ninguni yani ni ko automatic inyo ne 1 2 3 ago in number 8 1 2 3 ago in number 8 ake tul 16000 tatye nyega ko bata ko jitul ninja ninguni ko bonus Chutungu ni status 74 ash number 3 barchige jitu ko ligeri lege jitu rani ko weekend mame jage metene last ma nyoru ge status 74 ash labata ko duke number 3 yani tawanga ngala lingu na ga ko pipi kara kara ko na lakini machapu ya mamiji status 74 ash status 74 ash number 3 mamiji na ko ingen ko genye to na ko japole pole status 74 ash number 3 ra Ageni, mami je na agoin gian. Agoni kamu ale, piche buan nging kuni. Ira cita na aje nging nyu, cita na ka inyo agoto minyoruki. Aje ngine, cita ne na aje nging kabisa inyo, kuji jatom kuti sokoni ataku atakika. Komi ite parawindo ne nengi ne special. Agi jatom minyoru bonus korawega kuti nyoru bonus. Siri kwa ijili kitungan status 74 ash namba ngapi kwa sani nyo status 74 ash rono kange deke shikangwanu ngoita kebe periyat kekere wata mame jake kerchin saak yawe indi aname simo shi kwa sani nyo ame jake chapchapi itu inye ni imita pandabri yu nato mi jutu inye na imi yu agigere 16000 kwa rabi nikita aretin chutungu ni status 74 ash labata kwa iduget namba ngapi namba 3 haya galabate piki ngore nato kineba simo shi kinyo atau ne jita negi kure nga mangen tak oke he kalyana tuli aga to mage siman intin wa ga boli ne rata mincanga niko aya sawa oke aga coba kan ya tau ne yes Touch FM hello aya ma coba tup cono Touch FM hello
2: Marah
1: berem, Oi.
2: Ya mune.
1: Acha mege.
2: Ombo ya rap berem, ente tutu kie gune jam zitura bai goro non. En kome osta bin zutur wonge lege tambuara bin wukwe ne obu osaf loge jene gunga gye jutukwe.
1: Uno tak.
2: Ego nana tum nana tambwa na kana kwa mbi tura ba jo la ya bu kwe ta bi ji zo gori su ter sap no gejon a gen si on gero lo gejon wa tu nyango jo gero je ba lu go su ten ba met count mo na ma gun wi ke ne mi ara fere mo go ya de tu tu tu je yi ne
1: ko ngai missing ta cha fe melo hello
2: ngara
1: a jo me ke oi
2: le mo te bur nien gam de
1: ha
2: Amne kita sih nyan bata aja sam.
1: Jam mereka kapi selap dahinya.
2: Ami iwan lagi na bye bye.
1: Konggoi.
2: Na mau kibi cu lunch po.
1: Tak cepat melo.
2: Video perem jam deh.
1: Aja mereka.
2: Amne kita sih nyan bata aja sam.
1: Jam mereka kita sih et kapi sa.
2: Ara na mos to nara ko no ni mur wa ten ri we
1: aha
2: amu ni ni ta peram ko wa ko mo gondo ko ten te ko mur wa ten ri
1: aha
2: nara ko unde ko no
1: aya
2: nara ko no o ga cham pie no na ni no ba esta yo
1: ne ba so lok chaate
2: ni to hago bai ti te no ma ti ta na
1: ai ram jita ram jita ne una ta ya ko ngi missing one stone ale sabe ta ab solo chat kale su se hago gai ti te ako ma ngap ke sus ke le jik to age gai ti tora ko sa de new status 74 ash status 74 ash mi number 3 kimi keal muturesit akotoma oran chito nekako oran choice oran chito nekikure in Kibet kakonyi biik angwan ak chito nekikure in Sharon kakonyi biik ata biik muut so toma biik muutu kasainen wichekei toma only five yes bichotok five ameche amwaun alechini olanyorundoi five bichotok ameche atesun tegeshek eng yu yekibendi kenyoru logoiyok kobun Avenues kasainen yu ameche ikasena ak ikas komie ak iip kakwaut arakaraka inye natomitei sokoni akoi nguni achengin akonin 16,000 chebo maturesit meshep ngony meshep in kikosir kasartab in keshepe muito ngobit maturesit ne ngirue kemboi ongiwetkei komekose kouyo in amin korasai haya inye natomitei sokoni ameche akonin status 74 ash number 1 number 3 chito nebo aeng nachenge ngyu ko chichoka ichutu akotomi inyorukei akoi nguni chutu arakaraka status 74 ash number 3 ak chito netom konyor ki kora iker ile kechutu sinyoru bonus cheguk so inye aketugul nemite yo ko nengung boroindo chutu nguni yekibendi kenyoru logoiyondoni kobun Avenues kokimit mung'arengung aweksei komakat kakoingen chitugul status 74 ash number 3 chutu arakao
3: logoiwek chemiach koityi chemung'arainik chemengechen chetinyegei

Aya kosari lukita sa tayong yung kongkoy jeho ba amu e ungung noto na barirane to na iko sarwati na negara noto na ba tenda na gure masing etiche kubuno limba mangoita tenda negara na kabisa. Aya kita sa tayong kagimi soko niya kongkoy missing amu kaka pit pijo to kara kara kago noto na kito jita na gure nixon aga jita na gure ipkor ko jaga ko jorchi kago noto kito ngan chakale tune nyo so kito na me chakaya ingin ko niya me chako ni para indo. Kel kutum kel bandai ke bandai guna pemusuh non negeri aku, lagi nengin ku ni ame je kepe number two, nonton number 75,000 school fees ku tipping mood aragara kaki cungan guna tipping mood, ame jago nengin ke segangwan aragara kah star 274 ash number two, engkau itu lelimi jutu aragara kau tu ye aga bandai. Not pandek but school fees about 75,000. Ingin ndenyo school fees jo akutare tinole wona kasani ni mweto le mi status 74 ash number 2 ngoroinye status 74 ash number 2 agenin kabesa inyo age wala genguni kagepe number 2 yes ya neger gurge na kagimi age atage ko ge atago ni ameje juto kenya kasani ni weekend ko genam ko noto na ko meje ko na mi weekend itindai rabinik ajaimu ko taretin enyu ga gone 75,000 ago being mood piga laktul jenge ni dukana taki gojin bonus mami jina ago juta ko tagenge star 274 ash number 2 ngorenye star 274 ash number 2 chapchapi to kasari ni ngwe to lemi star 274 ash number 2 aragaraga star 274 ash number 2 chutu aragaraga inyoru 75,000

0: bakaskalen ci ko lo gabe gabe me ko ngete ta chefem ne bua ka kwane ndete zekel serem ka golum da serkali te tute na takin ge ko tare ne ra ne ko chute bai sho ne ka sarta ne gai wang so mane nya kono jin president william ruto englum da ta te tute na to gen ko ta bro ya te ngito pa nairobi ole we ndi serkali ko tuitos ke enke ba ke age ba ke ngena tele ba united nation development program ko ba to gora ka tu ye ta ke no to ne ba chi cha ke no to ko private sector alliance ole ka ma ruto ko le ke be berta ne ta e ko tarchin ke ko ichi nerane ke jitai le busa samma go takin ke gora khot ko ger bole ka ichi nerane ke le bupa kala ka gen gem eng lo go gala ko ko sub ke age me ut ne ko ke borian chen ko ma so ke ter ter ing gem et mi sing grip te vali murat ka ta me ko ga go ma deputy president professor kidure kindeke ko le go gonde serkali te tut kyo ta ke bagutare ka bati che go nyor bir ut te go sub ke age me uno ta go ngolali eng me ngate ni ne mi te kare ne ngi tok pa nairobi kangwai tu ye tak minister ak siri ke ministry se ter ter komo akole takin ge serkali ko baishe bande ge chogongem ke meut asgobit ko baishe heng chobe notne ba mitwa ge gap kya ge kore takenge notne ba ke taret ka patin mat ko nyor birutyat ne o mising kates ko le ko kotet ko ra serkali te tu te ke cheba ko ter bi ga be mani mat ko ji mat ko ti jaga ta sene ta ke to gol ko tin ge agrop tan bail ni no ne te tat ko ta ge ko ngete arawe ta taman ke ni ni Kagola Sergali Rift Valley Regional Coordinator Habdi Hassan na gobawe gunetap kaliet enke beberweg enke nenke beberweg chato keba county ne Baringo kamwa ine ngale jo enko masanoto ne bokolo akasarta na gilum doy kolo sub county tetutia na gai gindoji minister ne barip setap kaliet enke metori kipchumba murkomen akane ba defense oi pantuya kamwa san kole yaiki agatukul sergali kogel gurle kawe kaliet enko masuektul chato keba kirio falio le kaila sergali ko bataune tap sub county se terter che kamo ko le ki ko tare no to ka kimite ne barib se tap ka liet en ko maswe jo to gam petu ta gen kam ko til kap kirwa ka ne ba na kuru ago sta jile lu te ne ki ka bana ne ba wa singi su jackson mandago ko ba tabi ka lagaye ngi ago ba ke sit ne ki mo ta ago ba bete ta rabi ne ki ba somane ne ke che ki ta ta ko ba somane te me tap canada finland ko ga ko mangge alaging siki choto keba gipsoma nini choto akumwa kule mwakia jija kati manda neba kunyorabini kwa kamuta kumiteka ako inguni lako kwake kungala lihengana se neba ildoret kumwa kule kibe tijia kati rabini kiasire milioni ishek pokal sumok akuna toko kukunkurse teng sergali notre pakutare tijia kati kunyor chep kundro kwaka iarori jia kati nguaninda kule kia aldambare ne kakia kika suka pite kunyor sabit negararan lako kwaka ku kinyo ko walla ka no to ka gwe ki pirutyet en ki jegete ago ma kia ji jegete manda kap ki ruwa ko ngo tela ko wirta ke sino to ke ne ko mo gole mo mite ba orna te tene ya mate aging logo e kala ko ka e ri ra gara ge ne te nge ka pita prisono to ne baso ti ken county ne ba bome te ga ngo be te sabet mure na ge nge afsayat ne parnotiwa te ne bai sheng prison ne to ken logo e ki te ki buatin kotinye ge aktir chino shek choto ke ba chamyo tin kwenu nwa choto ke kasare nyo ko logo yo ga be mete engen wagin do chaba saita mana ge nge nge tu ye saita mana ko eng asu ga be tai bun logo ga be mete ka indo ki kore na ise kel saram testa ep chita cha fem tu ge tap kal engin
1: John ko ga logo yo ga be met en wagin do en ta cha fem Touch FM to get up calling chin
2: Touch FM in Nakuru County Kemiten loud and clear in 107.5 Kabarak Moche Kabronda Salga Naivasha got quite Mount Narok
3: 107.5
2: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet Elda Maravin Kabartonjo Marigat 104.4

0: gale uitugulyote ni giwaya shwa kogi ya inotoge enemye. Shalom basi jovri, shalom brother.
1: Shalom tere.
0: Amite kumye ni mezi ya?
1: Kimi
0: kumye ni mezi ya tere. Tatoja agi to yue chen saed basi jovri.
2: Kogo ibuana tere. Rimi kumye?
0: En mezi ya anote ni sobe.
2: Ko una wigit.
0: Ko bai bai wigit kabile tage.
2: Kongo ibuana tere.
0: Karibu.
2: Abai baga nen nafasin ni.
0: Mhm.
2: Apuro ene ten goro nyuru.
0: Iman.
2: Nesire wo samwe wa mutonet kongo yi amune mnye ndanye no kyo mnye no ntingenich kongo ya munko guri bonge btayat awa mutata ne migit komogole kongeten kinge bagaye bwana terer last week awira ondane kwa megege mwagele mnye wa mutoindet no wana meche ut agona mburi botech en witul ko gebendate amusige mira gezobe kuma mungim no tenyon amnotet ana ko gesunotet afke ogus of tosi amun nindo akyamye netinye pamuktoinet so macha mwache kongoi nebo en amache agat kora kostoi kyogil shalom shalom shalom shalom ochamge burgetap kolenjin ochamge chekitupche abwata lomiten komnye akonyorwech en radio en gurwek tole itintugon kitocho ogelelen karibusana apo atalo mitungo mnye kimi gumnya ke che age chame ke chame gale mbanyo mbanya na terer
0: e karibu sana
2: kon kan ngi tenga ko ko tyo sik ter ter apo atalo to cha na terer
0: yes
2: ne buchi ki mwa gora ke le suwa gita ya temnya che
0: yes
2: ne buchi sik e bendi ke so bana terer an apo atalo chambi ki gonsir we message sin si mu chegin enat kanto kul bana terer go ma chi makin ke tor tin basa hai anyo le tor to ga mukto indet awa yuwa kemnya chen an kuwi gini pwana tere kwa chang paiso yini kiwa miten ku chang si mwise ki mara mwa ginyuru mwise ki mara mwa kia tenten mesa chesa ngaleke chang ki mwache kia mwa gile ngutorto wa rakipta hati awa yuwa kemnya chen awa kutorto sige pindi kiso pwana tere mwache amwa pole kuiti our friend
0: yes
2: and pastor Newton
0: yes
2: ako doine tena limo en limo chip kwa buru te
0: oh lene mutio
2: mama ko ibet mama na nyen ma che gele nyen mutio
1: mutio mutio ndo wetu
2: aga mos no ko gemi tu last week ko ko le so ke mwai tan pole amun bati ya menyen nenda so gele ni doine pole na sana a family ne ngwang a pinga bulomba chip kwa buru tu le amos na tam gemi tu gele len pole na sana gele so yuwa gita yat nemnye angol le ko nore patia era metam doinete kasi taf somo abu kimata tu getor te kira mchango kimache gele su getor ke taja da su gor pata ke gon namba jibo pa el jibo amman ta pete ntugul su gut komi ke net ye chine mo jogo ite tat family ko ite ak tu ga chogo be titlo tlo no te kwage mache gele jimutyo ya freno man gor ne ke guren ke guren ke gomba ne go bet kora in la kwenye no eduli basiro in le ko nor boragne en ki ko nor yen kasta somuli ke le nyu bole
1: bole
2: ko ramu chango le nyu mano to ko sande no le on mande mo le ti bole ak to la nyu go bet le on
0: ke le ne mutyo ka besa
2: ke le ne mutyo ake le se ko thor to ko mukto in no le bot ko mi ki ne ngwan ko no bana terere ko nyi kisen ne ke bune bi ke ni se ko ngale ga me o se om nyen me oye amale si getanyu geger bana terere ko bo amne se ko changam nyen me mo abi ko lelen ki ko changa ko ger to ta tere ka se message ta ki tebe no leji ma nyi mangol yo tan mo abi ko le se ko be ku bi ke chang ko mo ki ko changa bi
0: Aban
2: amoni leji da mo ngole ko changa mo sisi ko la mo ki ko changa bi ki ko chilke make na sense mangol yo tan no na e no tinyo tere no
0: ko ko ki tyo ko changa bi ko changa si tugun
2: ko mae gele ka ngo changa bigu
0: lo ko ye ko changa ko ye
2: ko ye me
0: afane
2: aho ki ga mae su nyo le gele ko mukto ne ta bram amma che o changa ye tu o teni tu ga che ga mu so doctor tere si mu ngo ko ma ngo no na mu ai bigu le le ni ki se ko bigu si gele ko bigu bi ke changu no ko mu ki ko changa bigu ngo amma je geer chi ngol yonda no sege
0: ne
2: ye gisi na bas ke mwana
0: karibu sana
2: isa ye amma je ge sa asu ko tor te ko mukto inet ko ko tulu machas jo makini ke tor ten basa ayete ko ngalioni kimwa kiptayat kimwa kole kitatulosom eng saet wale olonyoru manyikisitinyi kotko maimu kosore amanwechunyi kotko maimu kosore so kilelen sikoyai kiptayat chemiach akotoret chitugul bwana terer nebukokotin akine Mr. Mutai en olimbo Skylight
0: Yes.
2: Ako walewan ak masaku walewan iko tuwanda na terere ako so yuang kabza munti ya chai kiwa lakwe na yes. Betu tap korona na maje sukuwa so mane so Mr. Mutai walewan iye otestan saed mwene wana rap terere aki urono kile nji warung kutu ya chai so ya nigele torte kwa mukto indet ako wacham nya chen onge sao
0: yes.
2: Kipta ya ande nyon kwa mukto indet telo imna sobe la itoria ne toro ne gito uwe kia ketugule baba na baba rama isa kia gubo langatu tenune poronda ni nega nimye nga kubanda ngusiki mwa kungui ya mekia kituru ngwa mktoendete ya mekia kilosu na munda mainye kota makimi kuhune sige imi kuhune kukim na teta kamo kengu kungui hamuni nye necha mwej inye nego ne poroindo sige nyuru na fasta mtu kiptaya nanyo na kilosu na mungu kwa hitorete ich kai hune kando na ten nimye kwa nge tengi nge kebaka ya kenu yit kohanya wira kukando na tetu lwawele kukibunote kukibunote kune mungu na angituru na mungu kaisa haja kemnyach chwa kitu ya rago sikyo enge tesho na batache fem chenyuru tuwane enge mastaga tugle ptahyana baturu note chwa urikita pandapritu ise kwa na ange mungu imisi nga mungu chomjini mungu noten amuni ndama inye kutama kinyuru na fasi na unone ala baba itin sobe amungu kakibu andai mungu yuma kita uprogramine kukinye ni mikubotech inye ni ngolole neche inye ni paise ni kiptahyana nyon sikwa sikyo tul baba kunyuru ni mboroi ni kwaberulete kunyuru ni mboroi ni boi boi yete kunyuru ni mboroi ni katiak na tet akichere chima boi boi chemita ngore kwake chemisubitali keterter cheimotinge amu mianwek chemiborwo kwake ngunyor akine kosobete mboroine chuloune kimeloim nemi kisongete amun inye nekemwa ile obwonjono kwetul yoimeke akulotu kenyikisin oyani olewendi itoreti bikyok iwendi ikosini saenywan akiyochini kousomutik amakutik chetindoi mulelwek kwake ngwako unoton baba sikoboiboikitun akotoror eng kiptayaninyon laitoriatelwem nebo kimnotete rirenge icheket ot chemi korik kwake chetinye rirek nyikisinwek amu kabetetab tilyonutik kwak ana chamanik kwak ikochin kakaikai ne ineke nebunun sikonyor muitaet akonyor komunget kiptayaninyon komuktoninyon ne torori kimoche kindeke unebuk en tuguk tugul konye nengen akot chemakimuche kemwa nguni toretech akikoswe saet sikituron akemwa kele kongoi en tuguk tugul kindai tai kiani kele wendi ae chemiach en kaine netilil kosobe mesia ne laitorianinyon
0: amen amen orit huy basi jovri brother shalom
1: Oh, shalom, brother.
0: Okay, go over the microphone. Shalom, brother.
1: I'm going to go to the diversity.
0: Kule brada kato kike tulwi kule imbasa ko guru ya bige mo tulwa na yar ita kadri agara all right yo give me bra ko ko esa ya tino to kesi ngat ke bada e ong na bye bye lord
1: e bye bye
0: ke lekin e got ko rogu no ni tag
1: bye bye go che mukte
0: o gini
1: ah bye bye
0: e thank you shalom
1: ko shalom
0: all right ko ko imbasa job not no mage betu tsi ni ke e gigeru ngale gale bada bana e ni tong no star 274 ash you no go ni basa job free Congratulations, Kurok Bijon, go by 96,000. Nichon, a rabbi, a gia, ten in Kuniki to Gostan name. Big tenure chinga, Nikuni, Jeb Kondan, on Gumit and Baraka Bisa. Imagine Gigo, it was 16,000. In Kuniki to Gostan name. Big tenure chinga, 16,000. Kochanga, billet again. Niton, the was star 274 Ash. Niton, the was star. 274 Aje Til digit number 3 Yon not oje basa jofri gitu kosta nini Nitong nubo star 274 Aje Tigitit number 3 Tigitit number 3 maji 16,000 Ago titu ni ngolole rane ukuru Iriki radio Iriki radio Nitong nubo star 274 Aje Tigitit number 3 Imaji 16,000 Kwa chukugen demion Til digiti seku angman Mut yongiti sitae Akbasa Jofri Imaji 16,000 Elibindi toitora bise genjini on kwa changa bileta ke Baga ponases kwa changi ni onitoki Nitong nebo star 274 age til digiti number 3 16,000 kutukuketi tukostenene enore notenene mingi girjine isang til digiti second one mutki tukostenene basi jovrek brother basi jovrek brother shalom
1: yes. Shalom shalom taren
0: alright miten titu noten mazi girinu basi jovrek niko imbi kabisa notag ningolole ngalekabindo sik basi jovrek kuli nimbi jam gele ningi ngeti kingeti toy yani gingeti indo sik kima jigiri mitu nyibrane indet indo sik chumuwa vik basi jovrek kutu os miteni akungut ko miteni kingeti kingeti ye simata ko sibika la kuli jita ake kusi panji gisi peji babo amari kuli jita gisi peji babo kwanda nato ni nyanet jiba ibinwe kemiteni ukonyo kusi peji atko kakwa vekte neje ninguni kule jita kiye mayu ek pomor oy ne ganya kule inde tinuni kima ja sigen gele inda ne gonne ogitor tonu agutu skitar agumiteni te buti kyon je gere ni pas jevre komita ne le ne ko ma sabe ni o sabe yo mare se kwane inde tinuni sa sere ti guni lagini si walwe te buti jam pas jevre agi guye jevre na ter bagole jin
2: ko we bana terer ke ma go
0: egites tu geten
2: kemu apa na terer abuat kafza ngale ke chang chenge ngolo le ko ne ko pune biko winwe ago ile nwe ko iyan nyagi che ko le tuku chi kubune chu ko ma kawaida ago na ngon ma na imba na terer kwa pena tuku kenge gere ko ne bi ko imanet wan ko sobete ngonyi ki ga ngwa gi nyawo ga ki soma ne ki tabota ben ga ki soma ne ki tabota am doy de kurasit ta mo na mu mo ga na ko sa ta so mo ne bra da da am mu ki ne mai ko mu to ne tega hi in so be ta chi mi gro ni ba sista ko ki mu am doy ne ko le mami ki ta ge ne mi
0: yes
2: ku sir ko bai bai ti to a ko se ki ge mi ngu ne bana tere ku ni ngo lo le ba mu ki ti bai bai ji mami ki ne sire ne mo ne ko mi ki ne ge gure jame ta ap ke am ne se ki ko ti ga ba gara en tu yo se el le bu noti en gori a ge nort ne ko ngara ngine ge gure jame ta ap ke ki magne sira ki ose ki zoma ne

Tasani ni watinya kabar asta ta kenge ne pa met na gaitu ajing yutak pa studio kabar asta ta kenge ne pa met na gaitu ajing yutak pa studio ki bar asta wa ka ba met abraeli che simet ne ba ko kweta ba che morut eng meriki bo met ko ngasis la kweta be ne ki ko sirta ki mam ke arab che je binyal ak ne ko sirta na ho sotya ta ne ki ko sirta william che simet tup je tap sakayo manyei john manyei grace ngasura Esta Laboso, Rusi, Kidion, Richard Ruto, Aka Joel Ruto. Tupje tab nikiko sirto, Pauline Sang, Jennifer Courier, Eric Maritim, Ellen Sang, Monica Maritim, Edna Rogu, Nego sirto, Geoffrey Maritim, Betty Langat, Wesley Kosgei, Aka Ruben Maritim. Kometa machakoroni yang machakarche sere, kia e kayu mani kabili tab subital ya konoreni, Jumapili tariki tipte maglo harawe tab tisap kenyini engka. Konoren ko kia engeka sita ba engkar gitu to maksisi tara eta te sap kenyini engka cemoru timerigi mutya misenga ko pameni ki baraste wa ka ko pameta braeli cesimet ne ba ko kweta ba cemoru timerigi bo met ko ngasi sila kweta ab niki ko sirta kimam gay arab ce binyale agne ko sirta ana oso tiota ab niki ko sirta william cesimet up ceta ba Sakayo Manyei, John Manyei, Grace Ngasura, Esther Laboso, Rusi, Kidion, Richard Ruto, Aka Joel Ruto. Tupje tab niki ko sirto Pauline Sang, Jennifer Courier, Eric Maritim, Ellen Sang, Monica Maritim, Edina Roroku. Niki ko sirto Geoffrey Maritim, Betty Langat, Wesley Kosge, Aka Ruben Maritim. Kometa mochokoro ni kakmejagerche sere. Kia e kayu mani ka bili tap sivital ya konoreni jumapili tari gitip te maglo arawe tap tisap kenyini engka. Konoreni kia e engka sita bayang tari gitip te maksisi tarawe tap tisap kenyini engka cemurut meriki mutemising agoba me.

0: bwat.
1: Gongoi. Thank you, Sana. All right, you go Sunday in Gongoi, and between your brand and not yip eight. Ngayon tayo sa site again nga ako yung kuni site log kasi dago sa glong na lagi tong mail one of the stocks usin bitu ni Brian niya at ko ito limba site taman nga nga noto nga bitu nga tapa juma mus noto nga lingi tini bitu nga tapa juma pili kuja magipta yate agitio kura yung Friday kuja magura gipta yate agitio kura juma tatu ya site nga kuja magura gipta yate hindi tuki ato ya uchu kipa giti nga tapa tati fam metu ay tege giti hitku nga tapa tati fam to get not in the way and we're not in the bubble engine one at the style of Susi.
2: Loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
3: 107.5
2: Baringo, Ko 104.4, got Kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4.